0: Madu kulay madu kulay anji undayel. This girl bolo duwa nelo. Njawala le male.
1: Njawala.
0: Nga.
1: Njawala.
0: Belle sœur le yi. Njawala jele. Nga mo patare wo yo. Dira nelo.
1: Kutu kumbaji.
0: Urumbi wo ba.
1: Diba au si mare ba chese donje njawala de. Njawala ba au sara wo kene kauta denevi. Igi si ni andogu. Jig in Javala ba dog to la kum go kwende ndo mare mare mare ba jine ba liba ka sin Javala ay ay ay me bula on Javala
0: da jine jine go bodro je bibo
1: hein
0: jin ay bodro le na le sin jin ta du ala yi jogre na igi play gi play amule ne jig na jele
1: ula mje go
0: gra
1: ula me
0: di dejum dobar kom go godo no le
1: hein
0: makunda adumba
1: mama je you are say
0: dobar kreje go godo
1: kongon denedele
0: kon jawala jelumle ku godotinle akunda do bare batmba na ne je segna un gida bare durbalile jambal je gna taje na mbop mbop mbop mbople mi
1: handa o du gutu banu
0: mi
1: enda
0: bobe je gu bobe jele kala tebel yabi la retraite madu kuba batmba mandogo veste gel so
1: grand il tout fonction civile du pays c'est là
0: binokulu li sa godol bi ngo kegi jongu na tete kiregi otule na mortene dagara makuba tot pat bi si le jeje gu jogo no le na ma de kaw soje da kaw ko soje
1: ma ta karne du di ma tene arnanga arnanga donc je sais itural
0: ma de kulay
1: je sais itural to ne je
0: ka arnanga dogu karag dan fami digu plus nyale to judesco
1: mais c'est
0: il traverse pont
1: igria
0: au kusiri il deje kusiri gi ya mor camer jig bam bam bam bam batle il est to play
1: beti on a le kusiri di la nangel ba le bo di bo de kusiri gi on il a nal ba
0: ja on ne dia et il na bi axe c'est à cette dense saint souzele
1: ne jig no le petit
0: ang kenel mo le gi kenel
1: Nay and Kenel and Kenel do akundu shi da arnang ni le le yig de ngbi ale arnang ken
0: bon ba
1: do akau tu shi kute
0: da inspiration inspiration le ko grand judesco
1: quelle inspiration
0: inspiration
1: je va kire kaudo ngondo ba kutiri ge tar le yig de ngbi ale akar kenel eh akau nya be kauda ba man tar le yig kar ken ne ge na di jig jawala bo na onje bo jambal bo kata de bo mami jere ba o se gutu ba do ta de ka kusa da kar nan ni wala Donc on play le play carrière nang ni wala on do jiga o play ka sa di yo lo play no a car nang ni wala ka lo play ka sa di donc maji ta lay tour ale mo ya me mara ma idili grave mare mara ma idili parce ma lay gertu ma su kura mar ndia deu jeno kul ma ta do jebe ma ka
0: wala targ grand ne gno on play play di le
1: ba si ne do ta de ne jiga ta gang ta ngom
0: wo yo nga
1: a kere de kur ouais bolé boy gër kër dél dalé ñama mag brema ki nga mami djéjé nolé mané djéjé tourale wéel ma brema ki nga mami djéjé nolé ma nga ñaa talé mami djéjé nolé ma kunta de plaisir ki mané dalé né djël jara bon et tout
0: yi ala mama sé
1: bo parlé ma kër de din ak da dag lar li dé ané ro deuglum é ngi tourbal nané djé no kulu ma tuji djal da asalé talé pa tuma moné lo
0: gra talé anam
1: bo ñaa ben djimbi
0: Merci.
1: Ah, ya be jimbi dali makaw kinga petit le gnaw dira David. Mo ki David dali
0: David
1: kinga mwen jejele.
0: Eh kulu bis de ya, kulu play ya to no le.
1: Bon ma. Ma bare kemi ni ya kuba.
0: Bare.
1: Hmm.
0: Kulu bis de ya no na play to di be ya to, same play ya winga jeje.
1: David. David, bon, au inga tam de bene ma ar daw je carrefour gono le mun kam ma prenga ar no ma kuni kashi jaw jo naw je mum si je no ba ja telbi maji maji bon petit
0: oui.
1: Ma ko kinga ma ko kinga ta jaw
0: da mbay ngam si da ja kinga na
1: ta la wulam no nda maji ya
0: be ya
1: okay
2: alpha

Adi chat kartu jina jangane to do dogrimi to kara kundi sa saram da sila fi agundo kula kara to dogre sole na ya September bar ko to do jodo do jogre ke misangan kara sero so gremi tar jogo do be di pajem be di jo matar si sa de kar ke jina kara makol kolum kar jina jangane to drom ta akuji tar jogo do be di di to di tunda to pajem be di ni je si to nom de neto ni ranga makunda bi si de makunda papa kar si akuji to da suru jeke ta korji ko inba si ma de selim si ma jinga kon selim je pata ki jiri selim to sang we ko ya creo technicien am gurdun done ma to dan to balum terum ga isko ka jeke la mi terum le tenje ta ko pa go to ter

0: Yo susse de jonge ne wasla boy ma urgo chin dar jun dai guadi ma wasla ma tawse be haime ki sing ma chosugi adai naw ma wese de samdim ka sendi naw ma ano tay ki chima ha jong bili ma kundul ma kone ni jong ren ti bang jar je pae ga jong jong la la ma ana du ma gi mden ga mata na daw son do na ngin adai tay senti wer naw ma wale taw ko naw ma walti bo ga bili ma kunduli ka yu way mden no jar ma ga je o pae je gi to barani ndakano hay bot faara fiir bo ti ma kayar giti bang jege nilayna en lamno ada tingil ma sen la sar bo ti jonore ko ti yakman den klum kayla dai won won ar woni tat tat tat ni ndakano gouvernement jorma ga do jonem no di ndakano jarma yu ko wokom den mo kolay gano sar yambe di kegi bil programme bonnilay ada sar bo warin ti pa ga jarma kay ngomnati bang sulayma kayno ni ndakano Sulaima ka kallem non inda kano du jarma jepai yukumba hay kalwo mentale ma kayel sending ma baran laim no akay sar yang noga ma yi engrais noga no ma yi firma kano sar jong jong rupay ndi bem bwelaim ba ma kay dimbu ma kano sar hay san wetim la ninda kano gouvernement musen awelay blam no amiyo tiko di jar jepai walay wer kano sirmo si yuwa firma kana da wa sirmu sido re da kharigi mu hayda ada rigi mu hayda som hono jongor be din do jar ji pay di do baram no dai jar ji pay ji wer fir wo sar sare nin da kano programma sen mu kay lamba wer firma kano ja tebere ji ora wer sar sar be to yu walem diano da kano am hayd kal bil programma ko ngomna de jongo be am kay lena en la ONG Glo Bébé Jovial no ma sumu kay lam no sen yang ko de la ke ti la da la ko mti din ma kanu sara bo sukjar la bo sukjar mu kai kamar ma jaksaran din ma kanu na ko we la ko na tin bar ma ka jar entrepreneur la ko ni ti quartier ma mur salmuno ada aw gando fin ma ka sara sai be ma jong do jong ren kai la ma din ma kanu moy chaw tu tu ma kama bilim ba nin daga moy ma sanu mo kayno am hay ko lang ti ho ka sibe ma gadu daga no moy bo mo bingo do wore ma nin daga ma bilim ba hare gi nend gore werre gi num hay sar bi ma kano a markan mo kayla jang bil be gor lay wo ko bingi mo kayno jongo holang la ci bu gayen do man me gala ada tingil ma san lan so mo hono a je ma kada ko nin jor programme ma san la professeur Repo mbay mbay ak day gano se fermoir mo kay dangemba amadu ma kanu nar bil womno to ma kana jong wer bar wer wore mar kanu mo kay la gen bil be gor la day a jong ma kanu wotum di tok dama jar mo kon se billay ha di ma so bingo hurse mi dano bingo jam ci fin ma tekri jong ni day do se nin ta somno nin da kanu programme ma sal mo kay lam no da ka jar tok tar womno amu ya da wajar ne nar bil wala nin ma ka jong sal mo kay lamba am taye tibe bi la blam no bo ti yango pin na do worna en la présent manare ma gade taege de ONG ma gade l'entrepreneuriat développement Khadija Bretil Asabala non ma soum kala se ramwar jaxse ti préma association ben ti quartier ma digel ka lam no se rase long doum kayba se ferou ani ndaga wasa bitoum lane gano hu yande nanen bilig ma faya a rode pay tumor sar ko do bangé adaye pay tumor mu kay lam no ablig ma faya dentou layba sali yandor namtir nam pay tumur ma sanam kayla hu yang aday ulasma apya oni sen laka kirdi tumur yang pa sali do na tira hu yang sen wapa aday mudiang boy sulaim no kaydi mu ma kanu hay ya tebere daur gina de day wara hu yang kayba adinga lima kanu se long dum dianga wasla lak bile blamno ama am chawar jar ma sanam mudiang verga gali de dar gina enla Conseil national ma affaires islamiques ma sir Tchad la nauma su bili ki ma jamena ti mosquée roi Faisal bili ki nyamenam talamno ayango de John Frigini d'Afrique ma sanata la John bata ding ti du bingi prophète Mohammed na enla verga no de ma rapport ferma bing som kaino nauma senu kaila se kajar ma pilo fer fer buitu ama amla ko toske mo toso nin ma ano Mohammed ay awiramba ama tamsir hayde bonna en lamno da jingil ma sen la president ma conseil supérieur d'affaires islamiques Cheikh Abda Daim Abdalla Ousmane da long du har do senin no ma ano la ko pungi toske ti du bingi prophète Mohammed na en la jore taw do video senin ma kay tu do ran ya wila wila no san ko yang creo ode abial mayrene ti cabine technique daw saro mi jak bojo wonday tin sarlay da jam micro ferwar gonna be jona ti lankar be laim no jon creo menandi andre susene day bon bon witungil ti gonna ti jam ay raba hanawe na ton padam no na fer yamele bo foko jon ati de wul sen pa
1: ode muba am lele ligala ede muba doinan gormelge barnindin gomdawla barnindin gomdaw mayro barnindwan yagudibe jebengelge barnu baw jebengelge barnu balao azmamlga adwa buboren gorgerba amagawla nugorgerde
2: watumiangira
0: dosen nino do jon bachi yemno wir jonru maga hayo lego blam aw mar la bil jon mang do benjamin ti primature ma sir Tchad ama ga jon ma gano pale kisam ma sen mo kay ci jax se de bang mar se he jax ne kawre ma gano fianga chambele bilig ma jamena bilig ma fianga chambele bang mutam tiwi se gano tiklir wor wir jonru se he jax de ben ndaye bon bon tunday bar sen buy do bilig ma jamena mangdo benjamin ga urugo chingbo fokod jonga chaw werga ba hanawne na korga hanawne na kainuma anondo jon frigidbe adai do senin ta somno se ma kluse lawe ngaindan di prosper se hejabdo di jon senta la ngel tigo na tijamba mu hajam ni na hakulanena ma da jon seno saiton

Tani radong wal dajor la bargo de fina gadi fi chat nga da vilena se doriam Quebec en glove don bon roche abe galma yang alay ken he multa turada chabe hen magawi ken gigo galma mulku nga da vilena ma kayani ma la parfaidi fun masana Freddy sumse la regula decline fi guyaza agudan de len chuti gan gen glo kam gan min sanwe ko yang creo makudo ma hat wulin gem abiel berene awa kain sama vidigul ngom yom la ngem na tamdi gulu fon tolom dan ki ni koman de len la minano tiabru mol koron vi lo vindia ki gi de beni gi masan non kafi gi sa li ni vigi fedi ka len asimeno sema lin gen mi ga kain kan bar mi ga humu mon ga ni ga de fanti gi non kafi ka na jobbe ma abiel gulu fon wul limul dan dan na moni ana me ka tolom go ga ranul de vi tarklam na kha tarklam ben ko telephone gi ni gum salam na la kha la on kala fayam ngolo a kain sani dang rong go ni dang gram ni ngalang do mala kain ang dang kali dang go in bay dang hebra bir men na dang ga lin fi na kan ferenjena le bo kain ang dam ni mai nong li bur ja mai di turit kain ang khata mi ge sin kala fayam ngolon ga ni ane huma an mi fam nga abiel kan tolam go yo

Kiki deben ki masan non kafi kan an kariske la barfi nagatma ga digan tanna aw la barfi nagatma ga digan danje unga ini kan ligenti lopta kay lopta la ugen ke berol ma buri gan wani ma fi nagatna kan gut kuda galvi zumna kan ku busada gawako galvi zumna kan ku busada ne gura dela kin ta da he burta busada birim in chawa dokidi da kan irfani busaka vok fidi go ayen lob namine ligene he burta do data da burta do ya made fiti lo qay soni ayen lob nam bat ke ni samedi kam he da qenglo kundulu awa ke ni fitu na da alaw ke law berol nam na guri gal fi zoom gani ayen si kal berol goyo ayen berol ni si kal go en gani ayen min berol nam ge madala na gat bichadi ayen ha gat ko buri ngana building wani ayen ke kal fi esa glanze tamena cha ni se mangut kuri gal visum don gut do gutige ren ni se sa fitus ya kundulu ren ali ber nam na ren se kal del zugo ya ren se dala la o man se digala mwe la len gomne vina ka dalibu mi fokma la ren la rewi gul ya de gal visum na lebu sa glanze tamena cha gut kuri na ka de ve gal vi guru ja lebu mge kaf ka ni ani se guda li lop ka Berol namna ke berol namma ligi sama ni sili lo bola ke ni kurjuda gana kali ke ke gal visum ni lentu ay tagmon ga mu fama gut ngolo ho ke na mi ma ngol ma chulu lo fok namna ke ma coordinator ke ni fok ma projet mu la agro business ka en salam ga ni la de ku jugina ke ma ke na mi dalo berol nam ga ni mem ber no wadi ke ni nga daram kan wolo ala ka ni ni si sangulo na sa na cha ja la ka ni mina la len tu ay na ga defo nga ga le fisum na ni ke ni si kal bi si ka hay birim no visia ka en hele pel la gram fu no mum ga ka fu ni ala sum no vay na golo fo ko krat fat ko te ni ka en li na ani ma gut ngolo bo na ge awa hen dan ga enti ONG da ONG ka en ya sa ka na la globe bebe ka en globe bebe jovial ile fo ko vi si chole so ren sa la ren en afketu si a ren e chol fo ko ren fo chol mo ani ken yisum gati sa lulo bo ren sa ge woni ga ton bang ha ita da ren do dre kona ren la ren de fitu da ren bor vi sa medi ka medi ka meda ka en fitu ka en si se ti gan sa jok la bar go ina ka en ha si de visa ka en chol gen ga mursal he farong wala fi jamentani awa ka en kala manisi kam dang tu si de sa jok la bar go en ka ni ka en si la wen ga ta fi lusana ka en ga ta fi lusan ga ni gut ngolo su pe de ka e boy sa ka si haina cha tha ig lanu na en tum don mi ga ana en je wo na fi hai ken tum non ga mi ga a bu ngor na en hai en tum don mi ga ala ka na cho hai pu ka va won ka en ti tu cho ta dina ka en na mi mar ke ba ka en mi sa mu wi hat na ka pro se ra ka sam dan ga do ku ju ga ni an asa ji gan di ka en na mi ga de le mo nam da go na nam da la watin ga en gut ngolo ka e li ma chat ka hai na li mo na en li hai na wa le bu na hai gla no tum don mi ga ka fu en gut ngolo ai nam da la wa cha da hai na la le ni ki doctor yi nga ti su tu a na tiko nga a ga tum ga ti mala dom fun fa lo mo di me tin ga en gu na foro gu da dram tarian ga ni ka en timangan ka am ga ni fe na tum dina mo ala gor magal fa ko dugul nga ana ka tuwa ko ni tuwa me ne fe ku di ka en nam law gen ke hla nam ka ni ken hen man si dara ka am dala chat ni se sumon ngol taria ka ma gure fituna de gen sar ko kal del si gusi dala wa chat da hait ka ni na ken la le ni kedat liga ta di ka na tu la ni fi zo go ngwa chang chang he lima la linga li moit ka ta am ga kaf ka ni de la la tu ko la de la masan dala chat da hait la na la tu ga ni ana tu go li ma ko tarina wa tu am blak di ko nga na kla ni mi fam nga bu na ge awa hen tan ga ni ka en chatara ke be ka na choli go lo fo ma choli zo re la o ke la o ne vi lema zoom na le bu ka le vi na ka en zoom sa e boy sa ka nga lin chol fo ko tu sia ka en kalu mi tele re le bu ga ka fi agut ko wol de glo da fi li nan ga cha di ala kadija ay be kadija ka en pretir hasa balla ka na isa jox la barga ta ka en ga he fo ko visa ka en gal ma ga digel la ka en farma ka gla fa dir fi jamena ka en ka gal ngol na la wa ka lima kun ngala kun ngalis ka ni ka gal ma fa ya na ka en lima na la khlaqi ga ni si sa ka skal fa ya ni li ni fi sima sum he mo ka en sum ga en
gay tumor na yum jan nala ka sehen mana chajan gain kun ngala mon gain dala fa ya gain titut ngolo ka lima jardin mi ka fa ni sen bula ka kuta ka na fo mana chaje jankir jani mi fam nga awa fat la bara fi na ka dgan dan non ka fa ni ga fo ma choli so ful ka ke fo ko bisa sila re na ka de cha tan na ka ni sila ka enti yulde da yulde tin sila ka ngulo fo na fi mama di kain ma ngol visa sila ran ga sa dafuk sin gana na kain sila yan yul da tiyang ulafu no vala mo kain sila nam ligain nga ga haya si dang wal dani si dafuk sa da sila raha da ta yala ruwa faisal ga fara ma ngol vi jamin dani kain na mangol mang gidala wani vi fok nisa sila raha ful ga te fok nam na kain sam yuma la shek abdal daim abdal la usman ga yana mi ful ga te ngol ham da la yop ga mi sa sila nung kavi kay cho he yul de na vi e vo na vi Muhammad ne kay ni si la lane lum gain ke porta si farngolos daulan ngolon mi fama bu nage ha kay en fadi wa kay la bara fi nagat maga digan tan na kay en ni job do mi abiel gain glo fon lindang na moni anam katu glo mo ga ki chaw nu le ti glo kan fara la nul de fi avril samakuna mi lau ke launi fi chadan gaini udana chatlani se sum sa suma sumna kaina kain nang vedi lim sangolo lim ge kon suma nang mas le tam chadan gaini a ti samboina mi fam nga ka nul na de guys gain mi chada ya nga da chada ha da chada min sumun ngolda a kain mi gini se amboina ka fi me supe de mi shakelin haidam da kaina chada fi antoine yo siya kain hindi chafta fa nung kavin gani tiya tafan tisile abiyal gana hinul diglo

Assalamu alaikum ay sagan ite min daga karkala on di studio ndo wadoro di cari hagno jeno karkala gitena no barga munangu son dana medine mangi kan harama mo corona je literna sey na kan e gayya ki ay diga ragad bu ci yo hagi ara kayamo alla nagar tawaji ko rolle la velle pido je bi ara kam ndo nyen ko man ya cara wer la velle gida sa bi so makara ko engi son do makara ko yo gida kam mutena na barga munangu son yo mu nga day miow gi kede kala nga ma ya mo no kidar gite ko mo na re rende ndiyo mo ci rolle ndaga bin technique mom yo ngi kede ki nya je ga ya na ki daga yo ko do mo ci rolle ndu lu ngi changa sangu ka yang creyo ay ton ma ci rolle lu ngi i changa albiel mbayre ni day yo ngi day drink nya je ko ndu ka bin technique ay mo tra na barga munangu son yo lu nga cel micro gapi abar nga munangu son do tan mi den mo ko ci ringa wa ya ibrahim mamad mbomi gapi galu ga day yo mo ko mar nga wa ka bin technique gren ko tan mo ka sa day min ki ga kan na ga ngire hoddo mo ko mino ka bin technique

day mako yewana ro belin ciab gabar ko nago sanu tan hitan stan du tan medini manaw na bal tak tak da video ko nan ngin de wa sa kan yete mi diaga kar kan muro ci anara musena kan hinji ke o hidi garam rum ko mi kala ko ro belin allah ili terna ide wa ngai talaga murum ko mi kala ko e piro di biara ko mandu ngin ko ne cialo rengar mu ko mi kala ko wala ko mandu ngin ko ne cire ndanga ala ko ne ndum nga yeduno gre day biro man no man ro higa mun ala ko ne duda cum di ngani herngen ko mani awno ala ko ne day lungu day dan mo pingan wuro di bel ndo so di bel herngen a cu gudi ngin ko mani andane hugi re day ay amay ko lungu day gamay gam nga dana bultel ga gam na yelegu yoyinga day dinga wo cialo ca ngani ma gre wate day hala dadio wate ille ma cappal no ko lingam no wa murum ko mi kala ko mi ndra yandi ci dara gite ga wa mo yungra danyo drando kro aria miun ko non de kabin tan nyaaje en ci der gitam cal technicien dum gi cian ga san mi kay en cri ay ton ma cal kuli gi cian ga abel mbayre ni tran ki mi gaje kul ga yandi ci der gite ay lungu sondu nata ga bar ngum mun tan mi den mi yoga nar yo ko mun ar yar ndi cian ga tilem guys mun ngina kana ga yo ci ri ga way ibrahim mamma tambu mun ngina kana way gir ingo ca ga mu ga da yo ille ko man ande ho ba sa kan gitte min di ha ga kal kan mo ro la velle biru ye mu ko mu kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

fuzi ndi kamsaba ni maiman mili honga bala kuzin moto na hana mbot kura adile sisi changla nkorom na mudu kolum hama machangadu humun mhadi adile sisi kwa makono na niko mudir shabu salif paranze nangola salam alaikum hafun narab mamay arpaniya maha pagi goldule madhab gira wam ki dua acherin wamu wam yiku na mwadu ni maiman mili honga bana riyajin olay nana nige atila sisi yan buze indi kamo nifu banga tanglom mana parna kulum malamban kalgoyro Nern bawatan irvino, an komo kono na na me komo zima gol na zen na kapandi. Tidolo ang hamgara tuye lam telephone na panama kilmo, toka bimo zinera festivala. Poron haran na ire barauna na, mai buna gatandio abdelsis. Madnapa mo bandiye paniana. Salam alaikum babu nara mbak maidanga lindane de sangor gurnu kidan ha madang pa an mana nana pa agi lindadi governor ayman tanga totuni ara chefu salir abdulaziz changlam anda kolom di ka kolo jirgi ni kaw jirgi matuna na muyele kwada Oh, Transalna, Jirgiri hapa hindi, chuka ngakolo hindi, na mga fuhodi, na mata itumai. Iri mga koli o, iri mga kole kau, umetele hale rangpa, agilindari, ire tamu kamdibi. Ani yamze maindi, senega pandirepa, padara tokfidi, humono mari, Abdulaziz Changlang Tangatu Chubun Nikosima Kuzun Vileona Tupagiam Botkura Shan Honden Giniki Anghadan Chu Abdulaziz Changlang Tamfama Kamtip Panbala Tamfama Ide Mise Kuvenerna Salerega Tambinepa Namhadan Chohonen Ananapa Tu goera fola me, tu goera jamena. Kapitel wuchata, ang siyang kulog tuniyar. Boom kamcha ang pusat na, boom kamcha ang pusat na. May manig manig tam kau, mapana mapandam kau, gulum gul tam kau. Lono gudum purumbi kulochom, an mana an pa. Changlang food ko na, Abdulaziz Changlang, mise governor na. Senga bandere pa. Se matiza, kolom se mundangara.